0: pagkasok sa katakana. Tadi ako rupot niya mga nahatas ako mga narakan nga na buhay.
1: Mudah-mudahan juga rakas anak dirinya juga. Bahun.